0: Poftă vai.
1: Avem o cană
0: ca să da. Da, cocri. Ca pung iacrei vândan în cânai de una?
1: Ca să tu ia. Aharana noi col kai mani.
0: Da, cu cână gradi. Nung ca pung iacrei vândan cânai de una?
1: Ane o col kai kita cochi tari 1000 do.
0: Da, acon. Sadi. Gai.
1: Colong ne bumung gai. Citorma.
0: Citorma.
1: Citor, soy tormasta.
0: Oh, soy tormas. Soy tortal, ¿no? ¿Sin ita, ¿qué? ¿Na, bye?
1: Tortal,
0: ¿pa? Sí, soy tortal, ¿no? ¿Sin ita?
1: Ang mas, suir ya kata.
0: Do, kokri, tal, ¿qué hay que decir, no? Soy tortal. ¿En qué? Nini, bumung kisa sagra di joto na tisa tisa kata alki kana grasi tun.
1: Ane bumung kai, ang yang sima inasing ni ono laki debro ma.
0: Ono laki, aw. ¿En qué? Abu ni bagino, nini bumung no te oisha tini kapang yakrai panda wo. Pungo to sabrum brum no kuren gurun. Kapang yakrai panda wata bu kapang bai kuren wani bagi.
1: Ang ho titor titor mas ni shui shi jakatal hinjak liyata.
0: Do kokri bai.
1: Ke pore kenari wana mo. Pore ya balwi koroi shi dok setang bai yo.
0: Kokri.
1: Kai ho titor ni talo. Talo ya.
0: Sadi talo ni buk mung sang ya.
1: Satong hoki tei. Bu pang o bulai kerei. Bu bo hor nangai kambai thang bai ka. Kai nong mai jelei kerei.
0: Ba.
1: Tok sa kebang ni tong ma tang di. Tong ma bi grom nango. Tong ma orom di nango.
0: Ba.
1: Bak sa ba ha bo bo wo ka ka la to la. Bak sa ba ka sa wo bu ma ni sa ka wo.
0: Ba.
1: Baksa ba, bumano guri ui punglayo, punglayo sirung miru. Hai. Bulam pugya ui, sumui nyotamba, sumui borowo pungnai. Nakisa beri awoi jutra tamba, jutra boro pungnai. Ya sikol ya ui, tobla hulba, borowo kena tongnai.
0: Ba.
1: Wakra bombo waslok dugo. Wakra mamang boleh tonggla salsa waslok unai. Kebo nuglak bono. Kebo tanggelak bono. Tormu piri tongnai. Mukmu rotoi piernai.
0: Bah.
1: Kebo nuglak bono. Kebo kolglak bono. Uba ran sawi tong nai. Uba hoi sawi tong nai. Asunom nai.
0: Bah. Belai kena tu boy. Belai no kok kitar jak. Ang. Ang buji. Kisah kisah kisah misah tu buji rukha bay. Ang te kisah belai no bukha boy kopuk na ni mucungo. Abong kha. Nini os hisak rokno. Neng. Tabuk tu tal thamui khorak sa chung tu bunai. Hai adipa. Hingke. Abuni bakai nini as hisak rokno. Nini as hijak rokno nung cino ro hard copy ro horti. Do. Hello. I. Chadi.
1: Taro koko lo kang sai kamnai.
0: Acha.
1: Gai bija boyo bo bija bo kai rizia ta.
0: Acha.
1: Bija bo kai kubuni ko kai nyari kata.
0: Au.
1: Ang bija boy bo mamu ka.
0: I.
1: Gai satipe bo mamu ka medal bo kai sama mamu ka.
0: Ba. Nung stevo tebo sikring gi basa nai tebo belai nu khana to khani no koklam khlam bo jaga no khormani ni ni bijap
1: bo jaga bo orom le agas mani wo no agas mani hoite no iko pore hob le
0: acha do chung
1: ko
0: e
1: ro om nai chup ne mung pok tong hai recording khanyai
0: do akon belaino kaham kok je rohori tongnai bonobo belekhena hamboi ma ya faru chini akashwani ni je part ba je bedek abu cham khai tongo apunobo belai ra hamboi
1: ore simore hori khangai kota rakesh ta rakesh debroma
0: oh acha
1: onori hokata ang recording khanya thangpuro
0: acha inke nini a kok lobno borohor kata kaisa jagawo boy kari nani bagai
1: boy kari jak kebang borong ni kok khai tong warwo
0: aw buji kha ni ni botong aw belai no hambai no no koi nai norok ni je sechak ni ni je sejak tam nai kok lop no nang hard copy ro hordi aba dadak sidak sejak je kagoj sejak abong ge je fru sing scrutiny khaine ba je fru sing apno chethroi nai nai je